0: akubam nangi yaya kupochurong kiloto ogin lelangue angali kibui niketna min kelo lo ante la rosko na se luoyong
1: ngwara
0: ngwara ngwara min
2: yong
0: na yong.